0: El ay ay ay que sea más duro del corazón.
1: Ay ay ay.
0: Ay ay ay. Ay, ay, ay. Vamos duro.
2: Ay ay ay. Mi vida.
1: Ay ay ay.
2: Ay ay ay.
1: Ay ay ay.
2: Mi vida.
0: Otra vez.